Mambui fweni, mambumbu madu kiriba nunibe katanga. Sodi alumbu mbu kayoke, sodi alumbu mbu kayoke. Kantumini mfumunga niko, kantumini mfumunga niko.